Yon ti kadel li kwa bosal, chak flam soley ki sot nan voal. Gonfle pon yeta.